0: kasi I wasn't feeling well. Tapos si Kuya Alfie, emergency room siya sa Christchurch Hospital. Oh. So, yeah. Urgently kailangan ko mag-email dito. Tapos sabi ko, replay na lang kami last week. Sabi nila, anong episode? Sinaganap ako ng episode. Ang nareplay ko yung episode natin with Tanya and you. Okay. So, without further ado, ang napakaganda, syempre, ang ating property broker na maganda na, diba? Matalino, mabait pa. Syempre, Miss Banji Katayo. Good evening, sis!
1: Hi, good evening, everyone! Happy to be back.
0: Thank you. Ang bilis kausap, Kuya. Nagkita lang kami kayo na sabi ko, wala pa tayong guest. Pwede ba siya? Kasi nung sinasabi niya na may mga promo sila, sabi ko, sige, halik ka, mag-guest ka para at least madaling makaalam ng mga promo nila sa company, diba?
1: Yep.
0: And thank you for gracing our show tonight.
1: Thank you for having me.
2: Anyway, pizza 19 na bukas. Sahura na naman mga pizza 20 dyan. Collection time na naman bukas.
0: Oh, man,
2: pizza 20, ha? Bayaran ang mga may utang dyan. Bumayad na kayo para makabayad din kami ng aming utang. Ganyan lang naman yan eh, di ba? Pagka empleyado tayo, kinsi fortnight or weekly, or di ba, ganun ang usapan diyan eh. Pero para sa may mga subcontractor, mga small businesses diyan, syempre yung small medium yan, umaasa yan sila, masaya na yan sila pagka 19 na. Kasi bukas, marami nang papasok yan. Ding, ding, ding.
0: Sa iba, excited sila. Sa iba naman, syempre, excited din para pambayad.
2: Pag iba naman kumakamot, naku, wala na akong pambayad. Ganyan. Yes. That's a real life, no? Talaga pagka nasa namumuhay tayo dito. So, syempre, piliin natin saan tayo masaya. Masaya ba tayo sa magbabayad o masaya ba tayo patuloy na binabayaran o di kaya simpleng buhay, empleyado.
0: Mm-hmm.
2: Napakagandang ano yun, di ba?
0: Yes.
2: So, Jusa, nako, yung mga kababayan natin, ha, yung mga nag-aasa na naman sila sana yun last week na makapag-update kasi
0: yes,
2: ang
0: grabe.
2: Laki ng pangyayari sa Pilipinas. Excited pa naman. Siguro yun ang dahilan pag-rapture ng mata.
0: Very much excited ka to report, no? Pero okay lang kasi mas naging exciting pa yung mga nangyari nung Wednesday. Pero bago ang lahat, ano bang pinagkaabalahan nyo nung weekend? Ha, Kuya? Mother's Day ba nung weekend? Ano ba?
2: No. Yeah, oh, Mother's Day. Bakit last... hindi mo na-feel na mother ka nung...
0: Hindi, last week at
1: last yun. Last week pa, last Sunday.
0: Tapos na, iba. So, ano pinagkaabalahan nyo last weekend?
2: Ay, di ba Mother's Day nung
0: tapos
2: last
0: na,
2: weekend?
0: Tapos na,
2: wala, nasa stay at home lang ako dahil nga itong kalagayan ko. Siyempre, doon lang, busy sa mga online
0: shopping.
2: online jobbing, lahat ng mga online, nasa digital world na tayo. But anyway, mga kababayan pala, Diyosa, na-encounter niyo na ba yung dyan sa may social media na pinapalabas na nila dito sa atin sa New Zealand na you need to integrate lahat-lahat ng mga dokumento, itong digital ID. Nandito na sa New Zealand.
0: Ah, okay.
2: Yeah. For what they said is to be able for you to claim para yan sa mga seniors pa muna ang inaano nila na mas madali daw makakuha ng mga pensyon at sa access ng...
0: Para bang national ID natin yan sa Pinas?
2: Okay. So dito, sa Europe, nandyan yan, Brit card. Mm-hmm. Ang tinatawag nila na Brit card, British card. Digital card naman, digital ID ang tawag sa US.
0: Mm-hmm.
2: At saka sa Australia, Brit card rin ang ginagamit ng Australia.
0: Aha. So, ano ang tawag ngayon dito?
2: Sa atin, ang digital card din eh, ang tawag nila.
0: Mm-hmm.
2: Para maikwan, card siya na digital, pero may logo siya ng yung parang sa ano natin, passport.
0: Uh-huh.
2: Mm-hmm. Oh.

0: itim rin ang kwan, itim rin ang kulay ng card na yan. So, kaya nai-mention ko yan kasi na-encounter ko this week, baka may mga karagdagan. But anyway, ipag-usapan natin yan sa susunod.
1: Yeah, pero
0: susunod.
1: Sandali,
0: but,
1: sis, anong ginawa mo last weekend?
2: Oh, sa bahay lang, tapos nag-lunch lang kasi nandito yung anak ko ng time na yan.
1: Umuwi
2: siya.
1: Really?
2: Oo, kasi umuwi siya rito dahil dumating din yung pamangkin ko na nasa Singapore nakatira. So nag-spend lang 8 days
1: nga,
2: dito.
1: Oo, nga yung post mo.
2: 8 days and then Friday bumalik din siya before Mother's Day nung Sunday nga. Mm. So ang anak ko nag-stay till Monday just to finish yung Mother's Day.
1: So ako, ano bang ginawa ko? Kasi meron ako natin ng Ethnic Women's Leadership Program. Na,
0: Six weeks yun.
1: So third week na namin last Saturday. Siyempre fourth na nga yung next Saturday. Tapos isa pa bago graduation. So mga different ethnic women ang kasama ko doon. Very inspiring yung mga topics namin doon. Whole day yun ang Saturday. Tapos may birthday kami na pinuntahan nung birthday ni Paring Randy tsaka ni Haya, happy birthday, belated happy birthday, at tsaka si Gia kahapon. And tapos Sunday, syempre church day yun. So yun ang ating pinagkaabalahan. Yan. Pero grabe, nabalitaan nyo ba? Abala din ako sa pagpanonood ng mga news. Diba?
2: Nakakatuwa nga yung mga lumalabas sa Facebook ng mga memes.
1: Correct. Kuya, eto si Kuya kasama niya eh. Yung star.
2: Oh, nakita ko yun. yes, nakita ko.
1: Nakao ba yan? Isusuklong
2: kita. Ikaw pala nagtatago.
0: And dinala ko nga si Bato dito eh para mapatahimik siya muna. Pagkatapos, makapagpahinga naman siya sa konti. Pero ayun na, pinabalik ko na doon kay baka mamaya. Alam niyo ba, nung gipost ko yan, nadagdagan ako ng mga 400 mahigit na followers.
2: Yes.
0: Yeah, nadagdagan ako ng followers na mahigit 400.
1: Followers yan na hindi yung bashers, ha?
0: No, hindi ko pa alam. Baka sinusurveillance na ako. Baka sinusurveillance na ako ng... Alam mo naman yan, may mga mga tinatawag na troll farm. Pag once magpalabas ka ng pagkatapos medyo ka sa kanila, or it's both. Yeah. Magkabilaan yan, talagang ganyan eh. Okay lang sana kung mamarket tayo. Yun sana ang matap mo no, sa marketing mo na pagkatapos ang dami kang viewers doon sa pinopromote mo na. Siguro pagka Banji, si Bato ang gawin mong model sa promotion para madami kang follower. But anyway, ito ang magandang mga pangyayari doon sa mga kaganapan sa Pilipinas na ang hinahangad ng karamihan is talagang malitis at mailagay si Vice President Sara sa impeachment court. Which is, nung last week, yun ang pangyayari na talagang ang tension nagkasabay-sabay. Ang sa House, nagkaroon doon ng final na butuhan, nanalo ng 257 votes. 257. Una, 250 lang. 257 votes. Mm-hmm. Kasi ang nakaraan, 250 lang.
2: Mm-hmm. Nadagdagan ng 7.
0: Pagkatapos nadagdagan pa ng 7. Para
1: overwhelming yun, ano?
0: Pagkatapos, yun na. Nagkaanohan na sila na masaya na ang bigla naman to umiksi na si Bato, dumating doon habulan. Nawalang excitement doon.
1: Monday, sabi ko, natatawa ako kasi at that time, nung nakita ko yun, nanonood kami ng, basta may pinapanood kami, minsan kasi nagmo-movie time kami, tapos pagkita ko sa Facebook ko, tumatakbo si Bato.
0: Supposedly, ang highlight is yung pagpanalo.
1: Yung kudeta.
0: Oo, ang kudeta pa. Pero ang kudeta hindi gano'y. Nakatutok.

0: talaga doon sa ano sa kay Bato yung paghuli.
1: Oh yeah, kasi may kinalaman sa kudeta sa Senate yung pagdating ni Bato.
0: Tama. So yun ang mga pangyayari.